Muyandi makuru akangubwira ko umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Gilbert Mugisha ngari hafi kwerekereza mu ikipe yitwa Joanenge Galaxy yo muri Botswana aho biteganyijwe ko azasinya amasezerano ngo y'imyaka 2. Babantu bahora bambaza ngo amakuru ya Gilbert Mugisha ngayo. Gilbert amaze gutumirwa n'iyi kipe kugira ngo barangize ibiganiro ashyira umukono ku masezerano. Nasinyira iyi kipe azaba yongeye gukorana n'umutoza w'umubirigi Ivan Minayet uherutse guhabwa inshingano zo gutoza ikipe yitwa Joanenge Galaxy nyuma yo gutandukana n'ikipe ya Vipers yo muri Uganda.